Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa programang The 11th Hour. Kumusta po kayong lahat? Dito po sa Pilipinas ay napakainit po dito sa Dagupan City, Pangasinan. Kasi init na napapanood natin sa telebisyon, napapakinggan natin sa balita, na kung saan ang mga nangyayari na mga pagnanakaw, mga politiko, mga pagnanakaw sa kuryente, mga pagpatay, mga karumaldumal na mga nangyayari dito sa ating bansa, mga kapatid. Lalong-lalo na po itong mga pagnanakaw. Yung mga malimalitang ninanakaw sa kaban ng yaman. Bagamat sinasabi na po sa banal na kasulatan na yung mga taong gahaman sa salapi ay wala pong kabusugan. At sinabi na po yan ni Haring Solomon sa kanyang aklat na mga ngaral o Ecclesiastes. Yan po ay ating mababasa doon sa mga ngaral chapter 5, verse 10. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi nasisihan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Opo. Dahil lilipas din po yung mga bagay na yan. Kaya wala pong kabuluhan yung ginagawa mong pagpapayaman. Dahil iiwan po natin lahat yan, mga kapatid. At sinasabi dito sa aklat na sinulat ni Apostol Pablo dito sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verses 1 hanggang 5. Ito po yung ating mababasa, mga kapatid, na ang mga huling araw na sinasabi sa banal na kasulatan ay darating po ang kaguluhan, mga kasamaan. Ating pong basahin, mga kapatid, samahan po ninyo ako, buklatin po natin ang ating Biblia. Sa ikalawang Timoteo chapter 3, verses 1 hanggang 5, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo na pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Yan po ang sinasabi at isinulat ni Apostol Pablo kayang Timothy at sa mga Kristiyano po, mga kapatid, na iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Dahil ito na po yung huling araw na sinasabi po sa banal na kasulatan na wala pong kabusugan sa kayamanan. At atin po nabasa dun sa mga ngaral, chapter 5, verse 10. At ano pa po, mga kapatid? Wala na po silang pagmamahal sa kapwa. Yan, yung mga gahaman sa salapi, gahaman sa kapangyarihan. Wala na po silang
pagmamahal sa kapwa, mga kapatid. Dahil sa ambisyon. Ano ang kanilang ambisyon? Na mas lalo pang yumaman. Mayaman na nga ang gusto pa. Yumaman pa ng yumaman. At walang pagpapahalaga sa mabuti. At lapastangan sila sa Diyos dahil sa kanilang ginagawang pagnanakaw. Ano pa? Yung mga napapanood natin na mga krimen. Pinapatay yung magulang. Sariling anak, pinatay ang magulang. Yun namang magulang, pinatay din yung anak. Yung magtiyo, nagpatayan. Opo, bakit ko po nasabi na yung magulang pinatay ang anak? Tulad po na napapanood natin sa balita na kung saan ang kanya sariling anak ay kanya pong ginahasa at kanya po pang pinatay. Yung ganyang uri ng pag-iisip, nung ganyang uri na gawain, may takot pa ba yan sa Diyos? Wala po, mga kapatid. Sila po ay mga mararahas. Wala nang pag-ibig sa Diyos, kundi ano ang kanilang iniibig, yung kalayawan, kasiyahan, salaman. Kaya ano po ang sabi ni Apostol Pablo kay Young Timothy, iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao. At sabi po, mga kapatid, sa awit, na awit ni Haring David, mga kapatid, dito sa chapter 34, verse 14. Ito po ay ipinag-uutos ng Panginoon Diyos ang paglayo sa kasamaan at kamtin o kamtan ang kapayapaan, ang pagsunod sa kabutihan. Dito sa awit chapter 34 verse 14, ito po yung ating main text, mga kapatid. Mabutit ang gawit masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. At sa English po, sa ESB, turn away from evil and do good. Seek peace and pursue it. Sa ESB po, mga kapatid. Sa English Standard Version. At sa Bagong Tipan na sulat ni Apostol Pablo sa Roma, ito po ang sabi ng Panginoon na pinasulat kay Apostol Pablo dito sa Roma chapter 12 verse 9. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. So dito po, mga kapatid, ay ipinapaalala o binibigyan na po tayo ng pagpili. Piliin ang mabuti at layuan ang masama. Dahil alam po natin, mga kapatid, na ang gumagawa ng kasamaan ay may kahatulan. Kahatulan na kahit nandito ka sa lupa, may kahatulan po, mga kapatid. Tulad ng pagnanakaw, kapag
na patunayan na ikaw ay nagkasala, ikaw ay mabibilanggo. At kapag ikaw naman ay pumanaw sa daigdig na ito, ay haharap po ang iyong kaluluwa sa ating Panginoon Diyos at ikaw ay kanyang hahatulan. Kaya bago po dumating ang kahatulan na yan, piliin na po natin ang mabuti at layuan ang kasamaan. Ang ating pong pamagat sa ating pong pag-aaral ay lumayo sa kasamaan at mabuhay sa kabanalan. At ang tema po mga kapatid ay obedience o pagkamasunurin. Ibig ng Diyos po mga kapatid ay tayo ay magbalik loob sa ating Panginoon Diyos. Lumayo sa kasamaan dahil yung kasamaan na yan, yan ang sumisira sa relasyon natin sa Diyos. At mayroon po tayong tatlong bahagi na aking pong ipapaliwanag at ating pong patalakayin mga kapatid. Una, lumayo sa kasamaan sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasalanan. At ikalawa, lumayo sa kasamaan sa pamamagitan ng pagpili ng kabutihan. At ang ikatlo, lumayo sa kasamaan sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na paglayo sa kasamaan ay nagsisimula sa puso. Hindi sapat na iwasan lamang ang maling gawa, kailangan talikuran ang kasalanan at magsisi. Dahil gusto na po ng Diyos na tayo magbalik loob sa Kanya. Dahil kung humarap na tayo sa Panginoon, sa Kanya pong muling pagbabalik, at tayo po ay Kanyang hahatulan. Kaya bago po dumating ang paghatol, tayo pa ay ready na, mga kapatid. Tayo ay ready nang pumasok sa Kanyang kaharian. Yung pagtalikod sa kasalanan. Dahil napakarami na po ang mga napapanood natin na makasamaan na ito. Nakikita natin. Gusto ba nating makahalubilo o makisang-ayon, makisama sa mga gawain na ganyan, mga kapatid? Dahil sinasabi sa banal na kasulatan sa Hebrews chapter 9 verse 27 na kung saan minsan lamang ang tao'y mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ayan. Pag dumating ang araw ng paghuhukom, sinasabi sa banal na kasulatan, mayroong parusa saan? Sa impyerno po mga kapatid. Alam ko po na naniniwala po tayo. Alam ko po na nakakatakot pag sinabing hell o impyerno, mga kapatid. Dahil lahat po tayo ayaw nating maparusahan. Ayaw nating punta sa dako ng lugar na yan.
Subalit, mayroon na po tayong kailangan alamin. Kailangan pag-aralan upang tayo'y makarating sa pinangako ng ating Panginoon Diyos. Tulad po sa ating pong mababasa dito sa Mateo chapter 25 verses 31 hanggang 46 na kung saan ang dumating ang ating Panginoon, yung second coming of Christ, ay sabi niya na nandoon sa kaliwa at kanan mayroon pong papasukan, mga kapatid. At sila hinalintulad sa kambing at tupa. Ito po ang nakasulat sa banal na aklat. Sa malulhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Sa verse 32, tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukurin. Tulad na ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Mula pa ng likhain po ang daigdig na ito ay mayroon na pong inihanda ang Panginoon Diyos. Ang kahariang kaligtasan. Lugar kung saan masaya. Lugar kung saan kasama natin ang Diyos, mga kapatid. At sabi dito sa susunod na verse, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain at ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakita nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakita nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sa verse 40, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Ayan. Kung ano po yung ginawa natin sa ating kapwa, malinaw po na sinasabi sa aklat na ito na sa Diyos po natin ginawa, mga kapatid. Yung ating pong pinatuloy, ating pong dinamitan, ating pong dinalaw, sa bilangguan, ayan po yung pagmamahal sa kapwa. Sinunod ang utos o ang kalooban ng Diyos. At sila po ay sabi ay papasok sa inihanda ng Panginoon Diyos. At dito naman sa verse 41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa. Ayan. Yung nasa kanan po,
ay pinapasok do sa kaharian ng Diyos. At dito naman sa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay na hinihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Ito po yung mga kambing. So, ginamit pong halimbawa ang kambing at ang tupa dahil makikita na po natin kung ano ang karakter itong dalawang ito. Ang kambing, alam po natin na ito ay agresibo. Ito ay nanunuwag. Subalit, ang tupa ay mabait. Maamo. Kaya nga po, ang ating Panginoong Jesucristo ay ginamit na hinalimbawa na parang tupa. Siya ay tupa, mga kapatid, na handang sunugin, na hindi siya umiimik kahit gupitan. Ganyan po ang ugali, karakter ng isang tupa, na kahit siya'y katayin, hindi po siya umiimik. Ayan po ang karakter ng isang tupa, na kung saan sila po ay papasok sa kaharian ng Diyos. Yung mga kaluluwa, ang tinutukoy po dyan mga kapatid, kaluluwa ng mga tao na hinalintulad sa tupa, yung mga mabubuting tao. Subalit yung mga masasama, sila po ay nasa kaliwa, sila po hinalintulad sa isang kambing. As sa verse 42, sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad, hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasako din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakita nagutom, nauuhaw, walang matuluyan, hubad at may sakit o nasa bilangguan na hindi naman kayo tinulungan? At sasabihin sa kanilang hari, tanda ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. So, malinaw po mga kapatid, kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa natin sa ating Panginoon. Kaya wala po silang maalala. Dahil nakaugalian na nila ang paggawa ng kasamaan. At gayon din sa mga mabubuting gumagawa, hindi na nila maalala yung mga kabutihang kanilang ginawa. Kaya sila po ay papasok sa inihanda ng Panginoon Diyos. Ang kaharian, kaligtasan, kumbaga heaven, mga kapatid. Subalit, doon naman sa mapaparusahan, ito po, sa verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Eternal life, mga kapatid. Bago po makakamtam yan, ay gumawa ng kabutihan. Magsisi, mga kapatid, sa mga kasamaang nagagawa. Hindi naman po tayo perpekto. Tayo po ay nagkakasala. Kaya nga po, ibinigay ng Panginoong Diyos Ama na nasa langit ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya po ay hinandog para sa atin, sa kasalanang nagagawa po natin. Siya po ay ating mababasa doon sa 1 chapter 3 verse 16 na kung saan
Yan po ay pagmamahal ng Diyos na hindi po matawaran. Ang pag-ibig sa sangkatauhan. Bagamat tayo ay makasalanan, balit na riyan po ang pagmamahal ng Diyos. Ito po ang ating mababasa sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jesucristo ay nandog para sa ating mga kasalanan na siya ay pinatay. Siya po ay nilibing at muling nabuhay. Dumanak, umagos ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Para mapawalang sala po tayo mga kapatid. Ganyan po kasagana o ganyang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Sa Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganun kasagana ang kanyang kagandahang loob. Ayan mga kapatid. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo, tinubos ang ating mga kasalanan. Subalit, kung tatanggapin natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, dahil ibig ng Diyos, lahat tayo ay maligtas mula sa mga Hudyo at tayong mga Hintil. Una sa Hudyo at dumating na tayo rin ay maliligtas po mga kapatid. Ito po ang ating mababasa sa unang Timoteo chapter 2 verses 4 hanggang 6. Ibig niyang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito sapagkat iisa ang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao ang taong si Kristo Jesus. Inandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Wala na pong ibang tagapamagitan natin kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang magdadala sa atin sa Ama. Hindi ang mga apostol, hindi na kahit sino mga kapatid. Ang binabanggit sa banal na kasulatan ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang ating tagapamagitan at siya ang magdadala sa atin sa Ama. Yan po ay ating mababasa doon sa Juan chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Wala na po binigay na pangalan sa buong daigdig na ito na ating tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Yan po ay ating mababasa sa Gawa chapter 4 verse 12. Ito po yung ating mababasa. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Maliligtas tayo kung susundin natin, tatanggapin natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Paano tayo maliligtas mga kapatid? Pagsisisi, pagtalikod, at sumampalataya sa Panginoon at magpabautismo. Yan po ang nakasulat sa banal na aklat
dito sa Gawa chapter 2 verse 38. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesus Kristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Dito mga kapatid, ang kaligtasan. Sa pamamagitan po ng pagsisisi, pagtalikod at pagpapabautismo. Malinaw po mga kapatid na ito ang magiging kaligtasan natin. Tulad po ng pagtanggap ng mga naniwala sumampalataya

palataya sa ating Panginoon Jesucristo ay higit 3,000 katao ang sumampalataya at nagpabautismo sa araw na iyon sa verse 41 ng chapter 2. Kaya't ang mga naniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Higit 3,000 po mga kapatid ang nadagdag sa ating Panginoon Jesucristo sa kanyang iglesia. At ibig ng Diyos po na tayong lahat ay maligtas, isinugo niya ang kanyang mga alagad tulad Apostol Pedro, Apostol Pablo, dahil wala na pong special sa Diyos. Lahat na po ang mga susunod sa Ebanghelyo ay maliligtas. Kaya sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo sa Gawa chapter 22 verse 21, ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, humayo ka sapagka isusugo kita sa malayo sa mga hintil. Kaya sa mga nakikinig po mga kapatid ng aral na ito, ang salita ng Diyos, naway isa puso po natin, ilagay po natin sa ating isip ng kaligtasan po ay ang pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sa mga aklat na ating pong binabasa sa banal na kasulatan na pinasulat ng ating Panginoong Diyos sa mga alagad. Kaya piliin po natin mga kapatid, piliin natin ang kabutihan kaysa kasamaan. Yung pagpili po natin sa ating Panginoon, ito ay mabuti. Ikabubuti po natin. Ay kung piliin natin ang kasamaan, tiyak mayroong kaparusahan. Opo. Mga kapatid, ano po ang sabi sa Kawikaan, chapter 3, verse 7? Ito po yung ating mababasa, mga kapatid. Sa Kawikaan, chapter 3, verse 7. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Marami po kasi mga marurunong dahil sa kanilang kaalaman, karunungan, ay hindi na sila naniniwala sa kasulatan, itong banal na aklat, mga kapatid. Mas pinipili nilang paniwalaan yung kanila pong nasasaliksik na ibang libro. Ang tao'y nagmula sa unggoy. Si Jesucristo ay isa lamang propeta, isa lamang tao, si dapat sambahin. Ayan. So, malinaw po mga kapatid na minsan ang pagiging marunong ay nagdudulot ng kapahamakan. Minsan po mga kapatid, tinasabi ko. Kasi, imbis na tanggapin mo ang aral, nagsasaliksik ka ng sasaliksik upang kontrahin mo o kontrahin ang sinasabi sa aklat na ito mga kapatid. Kaya ano po ang nangyayari o nangyari sa mga Israelita nung

mga kapatid, yan ay ribulto, gawa yan sa kamay. Na kahit na nga balutin mo lang ginto o pilak, ay wala pong kabuluhan yan. Mapapahiya ka lamang, sabi po. Sa aklat ni Habako, si Propeta Habako, na pinasulat ng Panginoon Diyos, ano ang sabi sa Habakuk chapter 2 verse 18 hanggang 19? Anong kabuluhan ng Diyos-Diyosan? Tao lamang ang gumawa nito at pawang kasinungaling at sinabi nito, ano ang ginawa nitong mabuti upang pagkatiwalaan ng gumawa? Ito isang Diyos na hindi man lamang makapagsalita. Mapapahamak kayo, ginigising ninyong isang pirasong kahoy, pinababago ninyong isang bato. May papahayag ba sa inyo ang isang Diyos-Diyosan? Maaring ito'y nababalot sa pilak at ginto, ngunit wala naman itong buhay. Yeah. Malinaw po mga kapatid na walang kabuluhan yung ginagawa ng mga Israelita. Yung pagtangkilik, pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan na yan. Dilgawa po yan sa kamay. Ano po ang sabi sa Roma chapter 1 verse 25, mga kapatid? Roma chapter 1 verse 25. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ano po ang magiging kaparusahan sa mga sumasamba sa mga inanyuhang larawan, yung mga Diyos-Diyosan? Ano ang magiging hatol ng Diyos? Sila po ay ilalagay sa nagliliyab na apoy at asupre. Pahayag chapter 21 verse 8. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakyapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawa na nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid? Malinaw pa sa tubig ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kapahamakan ang idudulot nito mga pagsuway sa ating Panginoon Diyos. Ano po ang aral? Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa pagtalikod sa kasalanan. Kung sumasampalataya ka, talikuran mo ang kasama, tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo. Ano ang application po natin? Application. Suriin ang iyong buhay. May mga gawain, relasyon o bisyong dapat ng talikuran upang makalugod sa Diyos. Suriin mo po mga kapatid. At talikuran yung mga kasamaan na yan. At lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos na may pagpapakumbaba, pagsisisi, paglayo sa kasamaan. Sa ikalawang punto, lumayo sa kasamaan sa pamamagitan ng pagpili ng kabutihan. Tama. Pagpili po ng kabutihan lagi.
hindi sapat ang pagtigil sa paggawa ng masama. Dapat itong palitan ang paggawa ng mabuti. Kung tumitigil ka sa kasamaan mo, ay dapat itong palitan ang paggawa ng mabuti. Sabi po, sa lumang tipan, sa aklat ni Mika o Bikas, ito po yung ating mababasa, mga kapatid. Sa chapter 6, verse 8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Pagsunod, obedience, piliin ang kabutihan, mga kapatid. Yan po ang sabi ni Propeta Mikas sa mga Israelita po. Lagi pong nagpapaalala, lagi po nagbibigay ang Diyos ng mensahe sa mga Israelita. Napiliin ang kabutihan, layuan ang kasamaan. Kaya nga po, mga kapatid, sa bagong tipan, sa mga Kristiyano, ano po ang turo na pinapangaral ng mga lingkod ng Diyos? Na pinasulat ng ating Panginoon Jesucristo, na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo na dapat gawin ng mga Kristiyano po, mga kapatid. Sabi sa Galatia chapter 6, verse 9 to 10. Ito pagpapakita po ng kabutihan, pagtalikod sa kasamaan. Ito po yung ating mababasa sa Galatia chapter 6 verse 9 to 10. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng tagdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yan po ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Pagmamahal sa kapwa, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil kung mahal natin ang ating sarili, ay gayon din dapat ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Ano po ang sabi sa banal na kasulatan? Sa Mateo chapter 22, verse 38 hanggang 39. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawang utos. Ibigin mo iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito po yung pangalawang utos. Una po, mga kapatid, ibigin mo yung Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Yung pang-unang utos at pangalawa ay yung pag-ibig sa kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan po ay pagpili natin ng kabutihan. Opo, mga kapatid, dahil ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagmahal. Kaya gusto niya tayo rin ay maging mapagmahal sa kapwa. Kaya nga po, doon sa ating po na pinag-aralan, ating pong binasa doon sa Mateo chapter 24, kung saan, kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa ay doon ka hatulan ng Diyos, mga kapatid. Opo.
Kaya, ano po ang sabi ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Efeso, chapter 2, verse 10? Ano po ang sinabi ni Apostol Pablo sa liham niya, sulat niya sa Iglesia sa Ephesians, sa Efeso po, mga kapatid, sa chapter 2, verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na hinanda niya noong una pa man upang gawin natin. Opo, mga kapatid, noong una pa man, hinahanda na po ng ating Panginoon Diyos ang paggawa po natin, pagsunod natin ng kabutihan dahil doon sa lumang tipan ipinag-uutos na ng ating Panginoong Yahweh ang gumawa ng kabuti pagmamahal sa kapwa. Opo, mga kapatid, napakahalaga po na ang pamumuhay ng may kabanalan ay ang pag-iwas sa masama at sundin ang kabutihan po, mga kapatid. Ano po ang aral o aplikasyon natin? Ang kabanalan ay hindi lamang pag-iwas sa masama, kundi aktibong paggawa ng mabuti. Aplikasyon po natin, pagpapakita ng pag-ibig, paglingkod, katapatan at kabutihan sa tahanan, sa iglesia at komunidad. At katlong punto natin, mga kapatid, ay lumayo sa kasamaan sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Habang lumalapit tayo sa Diyos, mas nagiging madali ang paglayo sa kasamaan at lakas upang magtagumpay laban sa tukso at nagbumula sa Kanya. Ang tukso po, mga kapatid, ay laging nariyan po yan. Hindi po yan natutulog. Kaya nga po, paggising natin, nariyan na yan, nag-aabang na yan. Dapat ay mapaghandaan po natin yan, mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 5, verse 8, maging handa kayo magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay ang parang liyong umuungal at aligid-aligid na maghahanap na malalapa. Verse 9, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis na mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Yan. Umiwas, talikuran, takasan. Yan po, mga kapatid. Dahil ang diablo ay nariyan naman, nag-aabang yan ng kanyang malalapa. Ano po ang dapat gawin natin, mga kapatid? Tayo ay manalangin. Lakasan ang loob natin, mga kapatid. Umiwas sa kasamaan. Sundin ang kalooban ng Diyos. Tayo po ay magpasakop upang ang Diyos ay lalapit sa atin. Sa aklat ni Santiago, chapter 4, verse 7 hanggang 8. Ano po ang nakasulat sa Bible, mga kapatid? Sa chapter 4, verse 7. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo mga kamay, kayo mga makasalanan. Linisin ninyo inyong puso, kayo pabago-bago ang isip. Lumapit tayo sa Diyos at lalapit din siya sa atin. Papaano? Sa pamagitan po ng pananalangin. Paglapit at pagpapakabanal po, mga kapatid. Ano po ang sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 1 verse 15 to 16? Pinasulat ng ating Panginoong Jesucristo
sa unang Pedro chapter 1 verses 15 to 16, dahil ang Diyos ang pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal, sabi ng Panginoong, na pinasulat kay Apostol Pedro, mga kapatid. Kaya ano po ang sabi sa lumang tipan sa awit ni Haring David sa 119, chapter 119, verse 9 to 11. Ito po ang awit, chapter 119, verses 11. Verses 9 to 11. Paano mapapanatiling malinis ang pamuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? Buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautos ay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Napakaganda po, mga kapatid, ang mensahe na ipinasulat ng ating Panginoon Diyos para sa atin. Nung tayo ay maging masunurin, sumunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Dahil marami pong nagsasabi, Panginoon, kami po ay nagpalayas, nagpagaling ng sakit. Tumawag sa pangalan ng Diyos. Subalit, mga kapatid, ano po ang sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Sabi ng Panginoong Jesucristo po, mga kapatid. Pinasulat kay Apostol Mateo. Sabi sa Matthew chapter 7 verses 21 hanggang 23, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So pinapakita po dito na maraming tumatawag sa Panginoon. Subalit, hindi lahat ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mayroon pong dapat na pagsunod, ay dapat na aralin, dapat na gawin, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ang dapat nating sundin. Hindi ang kalooban natin, kundi ang Diyos ang masusunod, hindi tayo. Hindi po tayo, mga kapatid. Ano po ang sabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, na ito ay nagpapakita na, nagbibigay na po sa atin ng aral na piliin natin ang kabutihan at lumayo sa kasamaan, mga kapatid. Ano po ang ating mababasa sa Kawikaan, chapter 4, verse 27? Huwag kang lumiko sa kanan ni sa kaliwa man.
ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. O ang sabi ni Haring Solomon, ano po ang lesson po natin, mga kapatid? Ang kabanalan ay bunga ng malapit na makikipag-ugnayan o pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Yung relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Tayo ay laging lumapit, mga kapatid, para maiwasan natin ang kasamaan. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Dumalo sa pagtitipon. Yeah. Upo, aplikasyon, maging masigasig sa panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsamba at paglilingkod sa iglesia, mga kapatid. Aktibo tayo lagi sa iglesia, lalo-lalo sa pagsamba, pag-aaral ng kanyang salita. Conclusion, ang utos ng Diyos ay malinaw. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay tumatalikod sa kasalanan, pinipili ang paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tanong, mayro bang anumang kasamaan na dapat mo nang layuan ngayon upang mas lubos kang makalugod sa Diyos? Naway sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, kapulutan po natin ng aral sa ating araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang The 11th Hour. God bless po sa inyong lahat.